0: trip to Lagos. Emi rung ne put letter there.
1: Me wala me ro penyi. Era le wey ak de koy mar koy me bi ko ke ti wera mi ade ka de dia tiano ti mi de re. Kon de ka ti wera mo ti dawa ta.
0: We kwa wera. Be te moi. Wa kudu pal chuni ki kome. I poko ngech I kumalo me Uganda.
2: Ni wo kana wi do ko le ko. Do ko la ko mi kom kom. Do ko la ko mi kom kom.
0: Na yo tega metedero ma be yinge bene we ho be di pira buru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pik tika winyo pira buru ya bunwan ton ne a bit speak fama bon ma pik.

0: tera mitya kubau limu duki od lonyo paspik
1: an wor lim loving radio chanta ti bor wor lim kakan chanto nyabe speak kan ti jepe mar ket mano chi me donyo kere loving radio od lonyo paspik hello
2: od lonyo paspik ye
3: One a year's big farmer.

Law in radio mantik en jammo kana dong jammo kana waju ko mama pelare eh ngi balo mut pa dano by the way eh yini donye ot donye pa speak jwalo yire chanta pa pego petim chalo keta chiera tim kere chiera ki pagea ngi pier ta ka bo ko lokiri wan yang kwen mano chanta ho chiera ye bo ben record kony wai ket me accountability ke men en men wa do ko chanta a big go chimi number en wa ngade ko chiak wa kanong yue ma chiak kadik chen nen ngo mano tie ko nya ko nya gam chimi a big kur da ke mama na wa kanong yue ma chiak kadik chen nen ket me gon chim do ka do botin.